tankunda umwasi wawe ni yasonza umugaburire umwasi wawe ni yakiri nyota umuhicanyo ni wagira ucyo uzoba umurunze kamakara yaka kumutwa kibi cyoye kukunesha nyamara ukinesha cyiza haleluya.

Ndakura mukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ndagushimiye kandi Imana iguhe umugisha. Nkuko wabyumvise ni mu mwanya w'ikiganiro tubane neza. Hanyuma tukaba tugiye kuvugana ku ngingo ivuga ngo kwikunda no kudaharira n'umwansi umubano. Dusenga Imana. Uhoraho waturemye. Turi abantu bawe na uri Imana yacu. Umwansi mubi Satani yatubivyemwo ibituma tutabana neza n'abandi. Mbere ivyo bibituma biri mu mitima yacu. Bidukuriremwo ko wemeye kuzoturemamwo umutima mushasha. Duhinduke ivyaremwe bishasha. Bishobora kubana neza n'abandi. Tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imbere yuko tugira ikindi tuvuze, mu nkundire nsome aya majambo aboneka mu gitabo cy'imigani igice cya 26. Ndahera ku murongo wa mbere sekane ku murongo wa 28. Unkurikire cyane cyangwa utore Bibiliya yawe ni mu migani 26. Umurongo wa mbere ndasoma 28 yose. Nkuko Shelegi itabereye mu gihe cy'imumero n'imvura mu gihe cy'imbura, niko n'ukubaha igifu kutabereye. Nkuko akanyoni kayerera n'intamba iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Ikimoko n'iki farasi n'umujiginya n'uwindogoba, inkoni nayo n'iy'ibitugu by'ibipfu. Ntiwisure igipfu amagambo ahwanye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nawe ntibikwandukire. Wisure igipfu amagambo akwiranye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nicirate ko gifise ubwenge. Utumye igipfu abayiciye ibirenge, yihamagariye ubuhombe. Amaguru y'ikimuga yamarekareka, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Guha igipfu icyubahiro ni nko gushiburira akabuyenge k'igiciro kinini mu gihongo cy'amabuye. Nk'uko iwa rihanda mu kiganza cy'imboregwa, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Umuhinga yikorera byose ubwiwe, ariko igipfu gipfa gucisha ingero uwihitira wese. Nk'uko imbwa isubira kuvyidaswe, niko igipfu gisubira ku bupfu bwacu. Niwabona umuntu yirata ko afise ubwenge, umenye ko igipfu copfanirwa ikizigizigi kurutuyo. Umunyabute aravuga ati mu nzira hari ntambwe y'ubukombe mu ibarabara. Nk'uko urugi ruhindukirira ku mapata yarwo, niko umunebwe ahindukirira ku buriri bwiwe. Ikiremare kirokeza ukuboko mu nkoko bikagica inkokora kukugarukana ku munwa. Umunebwe yirata ko afise ubwenge burutu bw'abantu ndwi bazi kwishyura ibiroranye. Uwihitira agashingwa n'intonganya z'ibitari ibyiwe, ameze nk'ufata imbwa mu matwi. Nk'uko umusazi aswiragiza ibishirira n'imyambi byo kwica, uko niko ameze umuntu ahenda mugenzi we maze akavuga aterega najandajanda gusa. Iyi nkwi zibuze umuriro urazima, kandi hatagira uneguranira mu byongorerano imitonganira shira. Nk'uko amakara acana igitongorero n'inkwi zicana umuriro, niko umuntu w'amahane acana intonganya. Amagambo y'uneguranira mu byongorerano ni nk'ivyo kurya biryoshe bimanuka bizepfo mu nda. Iminwa ihemana n'umutima mubi bimeze nk'ikibumbano kikuyengeje kwifeza. Uwankana atuma iminwa yiwe ihendana, kandi abika uburyarya imbere muri we. Niyagira imvugo nziza ntuze umwemere, kuko mu mutima wiwe harimo ibizirandwi. Naho inzigo yiwe yokwifukafukisha ubugunge, ukugabitanya kwiwe kuzokwerekanirwa imbere y'isengero.
uwimbi chobo azo chikwa mgo, kandu temba gazi kibuye kizo mugaru kako. Ururimi ruweesa, rwankabo rwakomerekeje, kanda kanwa gahemana, kaza na guhona. Iryo ni riyazwe n'Umukama. Twariko rero turavuga duti, umubano akenshi, wononwa n'abantu bafise ukwikunda, n'abandi badafise ukudatanga ikigongwe, kudatanga imbabazi. Ivyo byose bigaca biserukira mu majambo, mu bupfu, mu buzimire. Kwikunda no kudaharira ni umwanzi w'umubano, aho iwanyu mugenzi we uri kuranyumviriza. Hari abantu wo buzi bankana bitaturutse ku kwanka kwicara hamwe ngo basabane ikigongwe. Bitaturutse ku kuntu wasabwa ikigongwe yanse kugitanga. Bitaturutse ku kuntu wari kugisaba ikigongwe yanse kugenda kugisaba. Canke byavuye ku kwikunda. Naho ryabishyira hamwe rirasambuka, isengero rigasambuka, korari gasambuka, umuryango gasambuka, bitewe n'uko habuze uguharira canke muri bene imiryango huzuyemwo ukwikunda. Imana idufashe cyane. Umuntu yikunda arangwa n'iki? N'umuntu abashaka kunguka byose, akunguka wenyene. Iyo ugiye ahantu badandariza, abadandaza hari ukuntu basohora utumeza bakaza ahantu bakahita mwirigara canke ku gasantere, murandabyumva, canke ku kasoko, bivana naho mukorera, mugasanga bamwe mu bantu bakorera aho hantu harimwo uwikunda. Ntashaka ko hagira uwundi muntu agurisha asitse. Ashaka ku isoko yose yo mubona wenyene. Mbere akagerageza gusuzuguza ibyo abandi bariko baradandaza. Yabona uwuguriye ku wundi aho kumunezera bikamutera inzigo. Ivyo rero bimaze kumushikamwo, kubera ko agomba inyungu wenyine nk'aho ari wari ku isi, bica bikurikiranwa n'urwango, mbere no kuvuga nabi. Vya bindi twariko turasoma amajambo y'igipfu aca musokokamwo. Nabonye abamotare kenshi iyo baparitse hamwe barindiriye abakiriye. Umunsi umwe ngenda ngiye gufata imoto, nsikiriye umwe uwo hirya caravuga ngo icyo ni kibamba ngo ntabyo kizi. Ubundi nawe ngo ugora umoto nirugusikana ngo rurasaje. Kandi mu by'ukuri ibyo bariko baravuga ntibyari byo, kwari ukugira ngo uwo muntu sinda musorere. Ibyo byonona umubano ku rugero rukomeye. Kirazira kwipfuza yuko isoko woyiduguramwo wenyene. Wewe ubona iyi si yo korohera, uriye wenyene, ukambara wenyene, ukagenda mu modoka wenyene, ukadandaza wenyene, ukagura wenyene. Umuntu yikunda, ibyifuzo byiwe biba biganisha ku guhenebera ku isi. Wifuza gusuma wenyene kugira bizimbuke. None ubona iyo soko yahi wanyu ibiri yo wobisuma byose. Wifuza kudandaza wenyene, wewe ubona woronka umutahe wo gukwiza ababikeneye. Umuntu yikunda arangwa no kugomba gushimwa n'abandi wenyene. Ariko abikunda burya bagira ubwenge buke batabizi. Ko wibaza ko woshimwa wenyene, byoca bisigura yuko haba nko mu isengero uzotogwa wenyene. Nkeka no mu ishure uzoca ubu wa mbere wongera ubu wa kabiri wongera ubu wa gatatu wenyene. Ni gute woba wifuza ko bose babona wewe gusa? Ibyo ukoze ukagomba ko ari byo byoshimwa gusa? Ntihagire ibindi bintu bishimwa. Kwikunda konona umubano. Abagabo bikunda mu ngo ntibigera babona ibyiza byakozwe n'abandi. Bariyitirira icyakozwe cyose kubera ukwikunda, kubera ukugomba gushimwa. Hari uwaciye agacamugani k'umusambi, niwo ngo babwiye ngo hakwishima woshimwa n'abandi. Igihe cyose uzumva mu mutima ibyo wakoze mu muryango, ibyo wakoze mu gihugu, ibyo wakoze mu ishyirahamwe, ibyo wakoze mu isengero cyangwa mu nsengero, ari ibyo kugira ngo bagukomere amasi warubereye amasi, warubereye kuvuzwa impundu, ukandikwa mu binyamakuru. Igihe cyose uzumva uwo mutima ukujemwo, uzumenye neza yuko ari ubupfu buje. Ntibishoboka kushimwa wenyine. Narabivuze mu ngo nyinshi, abagore n'abagabo bakunda guswana bapfuye ikintu gitoyi cyane. Umugabo
agomba ko ashitse mu rugo mu bijanye n'imibanire ikintu nzogisubiramo cyane narakigenzuye agomba yuko ashitse mu rugo umugore n'abana baca bazungagiza amaboko hejuru ati izina ryawe ni ryubaho nibikunda ico cubahiro ni cy'Imana bagabo mu nyumva kubahwa mu ngo zanyu si bibi ariko kurondera icyubahiro biturutse ku kuntu mwoshimwa mwenyene mwobonwa ko muhambaye mwenyene kukazu hashitse bakubone ko uri kirumara wenyene mu ntwaro ubone yuko utahari tatosoboka ari wewe wenyene ibyo nibyo byonona imibano haba mu ntwaro haba mu nsengero haba mu miryango si wewe wenyene izina ryawe n'iryo yubahwa ryonyene hari abandi bantu b'ibyubahiro abagore nabo agomba yuko agiseruka umugabo acazungagiza ukuboko hejuru yiwe ngo uraheza agiye mu bandi bagore bose oh ibyo byavuzwe kuri Maria si ibyo wawe nawe cabugufi kwishima wenyene ukumva ni wewe ubaho hose si ibyo warukwiye kwiyumvamwo ubwiza wibona burutwa nubwo abandi bakubona reka abandi bagushime wenyene mugo wowe ntiwishime wenyene umuntu yikunda haragera nahagomba kurya wenyene ariko muranibaza mbega abantu bikunda bagomba kurya bonyene hamwe byo bakundira ibi bigori mbona byarimwe mu Burundi kuntu mbona ari byiza bitotahaye aho nubwo wikunda uzobijya wenyene namazi umuntu yikunda yemwe amazi nabonye atagira umupaka azunguruka mu gihugu cyose uruzi rukagenda sindabona hari uvuga ati ni ruzi wanze ndu umwe mugere ibe kwanze Tanganyika rubugwe wanze ndu umwe wori kugabira worusirahe mugabo kugeza ubwo ugomba kurya wenyene icyo byifuzo byawe yaba ari byiza muri Kongo ntibaba barya Aziya ntibaba barya Amerika ntibaba barya niwe wububijya urumwe ubona byoshoboka nico gituma ico cyifuzo ufise mu rugo yaba ndu umwe mbampaze cyonona umubano wame uniganira gusabikanya nabandi udashaka konona umubano kwikunda wenyene kugomba kurya wenyene abana uvyaye bazoca bakurahura kwiyongeso nyandwi acavuga ngo iyo minana tahaba mbandiye ngahaga bazoca bankana amatongo mu kuyagabura bizoca bibingorane kandi byavuye muri wewe iyo wumvise abantu bahakuye ibyo kuguca wirukana ukabisubiza mu gikoni canke mu cyumba none kwibihiye biba biboze kwifuza kujya wenyine kubera ukwikunda byonona umubano harabagabo inyama zihiye ibibazo navyo nyene biba bihiye mu rugo n'inkoni zikaba zihiye abakubitwa bagakubitwa kubera akanyama karyoshe uko n'ukwikunda konona umubano sabikanye n'abandi inka ziri ku isi ntiwozimara ngo uzirye wenyine kandi umuntu yikunda usanga yiba akagunga akarya nibiturire kuko anezezwa no kurya ibyari bibikiwe umugwi runaka cyangwa umuntu runaka telefone yarakunaniye kugura none rabutunzi iyo wivye wibaza ngo uwo numubano mwiza ubanye n'abagenzawe b'abarundi erego umubano mwiza ntugarukira kuri bajya mu zina nyigusa oya nabajya abantu mubonanye rimwe wategerezwa kwiga kubana neza nabo none wibaza ngo yagiye araguhezagira urya muntu wivye raba utunze ibyibano utunze ibyavuye mu biturire utunze ibyari byagenewe abakene n'aboro ibyo bintu byonona umubano byonona igihugu byononera umugwi runaka urimwo kubera iki wabitwaye kubera ubona ari byawe wewe wenyene kubera kwikunda none ko uyifuza impunzu ubone ziri mu masoko yose wozishirahe iga gusabikanya n'abandi urukundo ruraryoha gusumba urwango kandi kwikunda bijana mu kwankana urikunda cyane bikagushika naho abandi utagisigaranya kanya ko kubakundiramwo ibyumba by'urukundo byose wabihereje kuri wewe wenyene ubwawe wifuza kuba mwiza wifuza gutunga wifuza wewe wenyene kuba wakarorero wifuza kuba uvugangwa igihe rero byose kiri abandi ntujyoherwa ariko wabishaka ucubanka ucuhinduka rero umwanzi ingingo yo kudatanga imbabazi kudatanga ikigongwe kudaharira numutsi w'ibibi byinshi
abantu benshi mbere no mu batwumviriza bari mu mabohero akomeye cyane bonyene biyinjijemwo bonyene bishoyemwo kubera kwanka kurekura kwanka gutanga ikigohongwe warubizi yuko inzigo beno kudatanga imbabazi ari gihano wihaye bitewe n'amakosa yakozwe n'uwundi. Iyo wanse kubabarira umugabo wawe, umugore wawe, umubyeyi wawe, umwana wawe, ukanka kumuhimbabazi. Uwo mwanya nyene uwakuremye yandika ko winjiye mwibohero uzovamwo umunsi uzobishakira. Uriko menote izokuva ko umunsi uzotangira imbabazi. Haboshwe umutima wawe n'amasengesho yawe. Kuzogeza ubohoye uca wumva yuko nimba waranze gutanga imbabazi uri mwibohero ribi gusumba abari mwibohero rikuru rya mpimba canke ry'ingozi canke igitega canke rimwe ry'imurembwe urabarusha ububi kuko bobo haragera igihe umukuru w'igihugu atanga ikigongwe bagatezurirwa mugabo wewe ntatezurirwa rizobaho kiretse wewe nyine utezuye ugatanga imbabazi nico gituma nokoma induru nti Imani kubabari ruhinduke udahindutse naho iri ni tangazo ryo kubika kuri wewe va mwibohero utangi kigongwe mbere abantu batatangi kigongwe bakongera bakabara abanyamajambo ari nko mu nsengero hagaca haba abo bantu bikunda byose basaka ko bibi byabo usanga isengero byahindutse imigenzo ubuzima bukagira ayandi merekero ibyubahiro mwarondera by'Imana bikabura hagasigara hanikanigwa ibyubahiro by'abantu nico gituma umuntu wese akuye kumenya ati mbega narababariye abandi ko je ndondera kubabarigwa mbega no banuzu ukwikunda ukwikunda yo kwinjiye mu madini hoho biba birebire umuntu agafata ikintu yatuzukanye yakuye mu mutwe ngo nijewe zenyene mfise ukuri nta wunda gufise bigacha bimutuma atabana neza n'abafisi ibindi byiyumviro ngo harwigaze kumwira ngo je wiyo ndose ngo bibari ibyo nyene ati nzozi z'abandi nazo ntashobora kuzihagaciro kubera yuzu yukwikunda umugabo yikunda mu rugo niyo yorira amafaranga kunzira umutima ntusimba umugore yikunda umugabo atebye asanga yariye ngo watebye urihe kubera kwikunda umwana yikunda ariba kugira ngo ahage wenyene abandi ntibahage ibyo byose byonona umubano mwiza reka dusabe abaririmbyi badushirire ko aka karirimbo

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Nuko rero iyi ni samirizi y'agakiza mushishikara gukurikirana kwa no masaha y'igicamunsi. No kuvuga ko rero Edeni uyivuze neza cyari wari umurima umeze neza kandi nta kintu na kimwe cyari gihaze kuko

0: mugenzi. Birashoboka ko umuntu hagararira Imana mu bihe bigoye.
1: Ego cyane birashoboka.
0: Muhejeje gukurikirana ikiganiro Ijwi ry'Urwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.

0: undi muntu wanyi ku murongo. Alo,
1: alo,
0: namahoro.
1: Amahoro.
0: Akazina ninde muri herereye he?
1: Sandika ari ku nzira yohani.
0: Yohani umwanya ni gwawe mu kiganiro nawe.
1: Ndatahije mufasha wanje. Ukenare anu gari kumusogota Imana irakubona. Umwana wanje n'umwana Violeta. Uno wa mbere nayitete kayerisa. Numugeri wanje mawe Pascal na Manirambona. Namwene wacu ngenda kumana nikora naho Imana tarasisi. Ndabwo cino muri nkomero wa mbere minani. Nayidi Imana andere. Nuwo bita habarugira. Namwe urushaharire. Yego, Imana ibaheze bagire mu izina rya Yesu.
0: Yego cyane.
1: Amena.
0: Urakoze.
1: Urashaka.